0: Aluminio bam.
1: Incenio bam.
0: Me pa cho udini baby o from ifi.
1: Ine ba ya pepeni me kasefri odoko official town baba one.
0: Yo, me ba cho pianso ni anko.
1: Ah, me baba kudini birthday. The friend say me answer.
0: Mhm.
1: Ene ya na wada oba di insan.
0: Okay.
1: Ompijan. Omani nyekesi. Omani mejini be peni pa. No me. Ome sum. Omani gana. Ome sum living ya wa asafu. No me sum ubi biya. Oba di insan. Me siya madofu nina. Living ya asafu menina. Happy Sabbath.
0: Na me siya. Pa. Asimidi birthday sunuku ema.

0: FDA approved.
1: Enjoy greater convenience and flexibility when you fly Emirates from Accra with 3 additional flights a week. You can choose from 10 weekly flights to Dubai and enjoy seamless connections to over 140 destinations, including the Far East. Whether you're flying for business or on holiday, relax in comfort on board, savor gourmet cuisine, enjoy premium drinks, and unwind with up to 6,500 channels of entertainment. Fly Emirates. Fly better.
2: What are you busy looking?
3: Checking our passport too. We go back out very soon. Nido Obatam Pamo promo is back. This time, we could travel outside Ghana.
4: Yes. 2 lucky families of 4 will win an all-expenses-paid trip to Sao Tome and Principe. Plus, you could win your share of over 2 million Ghana cedis in cash, fridges, tablets, bicycles, and scholarships worth 25,000 Ghana cedis. Buy your Nido Obatam Pamo 23-gram promo sachet today. Find your code, dial *380*11# on your keypad, and follow the prompts. Remember, 3 sachet codes gives you 1 entry and 1 Ghana cedi instant cash back. Terms and conditions apply. This advert is FDA approved.
5: This promo is regulated on the Caritas Lottery platform. T's and C's apply.
6: Mauritius trip ibi apayo. Money ti osuno. Egbojo ana. Oja isa. Eya Mauritius ani. Cellular. Edi utu kwa package pa bebi o. Hotel mo hotel. Breakfast in bed. Massage mo king kong. Sister. This is clacket. Mobile swa. 20,000 Ghana cedis scholarship. Eja hot dema oba. Eya cellular. 50 grams achedia pa. Promo. Kupet ni sweaty. Smart TVs. Fridges. Washing machines. Airtime. Anasika. Enu ane se. To cellular. 50 grams achedia. Pack me be. See, I know. Now, for Sola, I'm a genia. And you do. And you start it. And you do. DM, open your code. Be text code. You call *380*12# Asan. I say, Sola 50 grams. I check the pack. Do you send a okay?
7: Mommy, do not mention the bed.
8: Sola. Care for them. Count on us.
9: FDA aji ejadian krato yi atumu agudie yi MLA insa daso wa Caritas Lottery platform noso e shishe wa hon.
10: Mi
11: mi
10: ya
11: sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa s